yona yona ngempela ke wena mndalele ngabe unjani ngiyakungenisa zona radio 54 African Panorama msazo othanda angabantu umhlaba wonke